tamu sana na wasingulio na gamba yole tolio ojo na grama yanake itabagira na kata yosa tomo na oboda kaniaba ya tomo na imiro lingwa nite ujopo kini tite kuna saina gentipo umetoka pale nyumbani umetoka pale kanizani ngire tulia pale nyumbani asho pagro na gamba po kuna ke na gamba kurunga tete jumapiri tole mwaju jumapiri na baye wala pa nake le isi wala pa nake le isi wala pa nake le isi sino tikitama wele ule da isi na date wana ringa na tomo ni unio bo tula pa nake le isi to isi tolo la iboro Wale na kijo manye nenda rikina bola pale na udo Mwaka unasonga yo Neda Mwadisho kabisa mambo yiko sawasawa Mero leo ni 30th of August Ale ningu ni naki kuna gineja Mwipina bompo inti Indira na bishara maire feme Kajo kira kisimu rambisa iteke teke Ukiwa pale nyumbani Upote pale ulipo hapa hapa nchini Kenya Ukibunyesa star Ukibonyesa star 220 hash unaweza chagua na ke cash voucher o ya pesa ya 1050 vile vile unaweza pata rent unaweza pata school fees shilingi 50 1050 vile vile unaweza nunua chochote pale unachokihitaji kupitia star 220 hash mara kwa kuna simu na line ni ronya na star 220 hash ngoro bi teke teke munake ina kuna na kijana anacheza igana kai gudani na simu no teke teke nera na mpesa ina bank sin tomon ticket tama tomoni wuni atama angal sin na ka onno ma shu 1050 na ani jaga na kila tumo line ni mera ronya star 220 hash star 220 hash ino na kagwa lesula ni na kagwa mpisa ina kaito daika toko la ino na kagwa la kiro pia ni la kito bili sile ni ata toko ni kumo kwa ling ayo kuna kineja na kule ni mwani miraro nya star 220 hash ero na kituwa baiki star to muna lintiba muke rado kuna kwa baya tikitama ubu na kashu nkali ayo shuri na nkali suna baya onnom imit muna ke nkali suna la onnom na juro oro sanduku na kira shu cash Kasha na isha rotonga na konoma Nilo na kaigudana Nigilo na kamo Igilo ni uji nilo nilake star 220 hash Nilo na kengkali sunara onomu Tegilo na nalo ningoni Kapila jengali shita sile Nilo nilo nilo nilo Teke teke saa iti ba Arade kandia baya tomu ni uni Wa imira shu ahtama Paisho yonu nilo nilo Teke teke teke teke teke Mira ronya star 220 hash Kejari oka ni sana kire mbuda niti Ya kejari oka ni sana Nyongkolonga tatole ningoni Hebu ni ambie na kire 0702 393917 arashuro mosoli na abisha na uniare na udo na udo are uniare na bokli ke jogi ye kanisa ni lekumye kuwa na muna gani kanyi du nigi dichipa da kanisa mkulunga ya tata kanyo du na dasera kanisa mkulunga ya tata ye kira maiyo na kaito abila kia na muna gani peki chukunye naka ligia joka nisa ilikuwa na muna gani online ni mwini te uji naka poki ni te karibu ulinga nonka ya poki lalikiri naka rupi na one point ina na abisho na magine feme sita kuna sayi naka ntiba iti naka duwenke sisa naka magine feme rako lege simu nangu na mpisa ini laki ni chukunye nkita school mpisa ina gini laki ya naka nkaji mkuli upo kuna na shukasha kati unitumye ni lasi isa ipo kuna baya nkali suna baya onom atama tomo ni mwini munake star 220 hash. Wacho siyengu la lolo wakina isho wakimpi sayi maradona mpa ina hiringa naga tamo isieta ina hiringa nake 48 40 hiringa nake sabini hiringa nake ari ari hiringa nake ongwan ari hiringa nake nabo uni na anoto nake mpi sayi nabaya nkali sini tomon nkali sini imit mera tinyo nga nalishira ronya star 220 hash star 220 hash niji nake nalishira stedling nitumia nake ropia ni Ora ni ngoni hemwe binapo 1.9 na bishara magine feme mila marine

0: Mayan FM.
1: Mayan FM, ainining ito yogong oswani.
2: Oloyang kalani.
1: Narosura.
2: Masurura.
1: Osarai.
2: Itnabo obo intinabisha na kiti olende.
1: Enosain.
2: Keshwe.
0: Mayan FM.
2: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolong inabisha na.
1: Idum si yolte center one.
2: Melelo.
1: Isinya.
2: Oltinga.
1: Mashuru.
2: Magadi.
1: Mayan FM, kibore enkiwancha.
2: Tumbelian.
1: Ereteti.
2: Kabune.
1: Sikawa.
2: Kilutori.
1: Irmeshu kila gule.
2: Enini ngito Mayan FM.
1: Nota nchipai, wenku inye sabote yaro Mayan FM.
2: Nkoroki olomonu osingolitini sidani kishoroltao.
1: Intiringa yu utiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM.